0: ñi koy da kebe ka soro ma 30 mois ke sere da me kenke ka numu ku angola yi
1: sere yon tere kana re ho ma tere kana
0: la ji mahamadu siro ta vido kara go me kama na ke koy da nge sere da
1: na suuni
0: ka go ya ro pili ke na la ji ara suuni ya ro me la ji la ji mahamadu la ji be ga ti ga mo yidi kono transit internationali transitéri ñen yo ke nga maxa asi a nge nga hong kong wa manga thailandia walma nga sine gua ñowa a na laji koy da ko ndegi de a ye mbarjanga taxo ñen jalla muri a nge nga nanga sini a na 405 mundu cargo walma na samuni cargo mundu

Ya Jagana. Jagana mangare mena mo gambia. Yenga dangi. Jimi Sisoko. Sisoko banna sanu. Aoba koro beri banna ya. Alasani mamare mena mamuru kamara. Kalenda kagoro kautena mujo mo marena. Yenga dangi mori kani gasama. Sama mariki dalawa khili. Kani marre mencho utena vidriya.